kutepa kutona ngisasinga yini noni ngikupenga kusota kwawo basi maona amwena nushlenyari maona ati amwena nifunze iyo pa iyo kutani kuseni ati ngisa sapato ndo ati ngisa nguo asi manji epa iyo na iyo na ibisi ngeta chini maona ni entao ndo zona manji uti amu nimeju nesa nguwasa ushora munu ucha gaupinyo wake manji no mushora basi maona manji Itu nda ne mare ne anu kushora wita kana ukakuba chofa si ukakuba chofa mwe na anu shora mwe na anu kushanya nasi manje ukatenga mare chofa waipua mare au tenga shirocha anu anu kasa uzonda munda

0: baba. Ai, ridzem komachare waya dara.
1: Padoko na padoko wadikane tinazo nyimbo zako sina siana hizi mumachibesa nyimusi uno. Ndari kwenda kiasimula inangu iri kuya mutambwe ni nyimbo iyo ya kuembwa na muyembi iye anabve muyembi uyo anabve mazibaba Samuel na nyimbo iyo inabve iyo rombo rakanaka urombo wa mushe ndina udao ine ese mulungu mnabibu na ine na kuti siku zense basi ndo walisha kumbira ine junandi konza na dakulisha chakuruma yangu ine walikani zwense izwe kutia tupandise kupirika sana imwe mulikoneka mabasa ya kusina siyana.

0: Alima, ndati zekupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Shakanaka. Mwana wakarungama. Tirama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga ichibuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Nguva zvadai kuita izvo zvitanhatu nemapindiyo makumi matatu ndizvo sezora zvitrezvimutush. Wadikani tinazo nyimbo za kusina siyana mukati mwa machibetseno aya nyamusi ndinga tsiku ya sondo. Ni tsiku ya kuti wazinji hawaendi taima basa, wazinji hawaendi taima minda, wazinji hawaendi kuna kenda iyo.

Eti Kenzo wadikanwe wazita zwako Eti Kenzo na nyimbo iya chibulida iku kudziko la Uganda mokati mwa ino Afrika nyimbo ichibvi iyo sembele eno Don't Cry izi wadikanwe nchingereze choichi chingereza muna mwoe ndepo kubudia kudziko la Uganda nale kuhirira mokati mwa ino dziko la Mosambiki makamaka mokati mwa ino provinsi ya Manika kuenda kiasimula mwana uyu wakuti unga mfunsa kutiyo da baruka kupika ni wabenda baruka madishitu mairi nkabe taiwe na ango shuna itaiyo abenda baruka madishitu mairi baruka madishitu mairi da itatini kani iwa veda baruka guru da baruka baruke mwaona hapo shadiku na iwe sankura kwa dona undi ingakuti ndi baruke kupi Ni Domingo Shibento chinja wali kanoe. Naona hapinda baruka madishitu mairi, baruka balke, baruka guru. Hizu zwense nakuloti. Junakaitika mna mwe mukati makulalama. Ndili yalo izi. Mwaona ndili yalo izi. Ndili junakaitika izo izi. Kuna wena abvine. Kula ngako. Ndida baruka guru, nda baruka balke. Mwaona hapo kwenseku. Pangu ini nda baruka ini. Mwaona penu. Ndiya napusa shunganiza mwene. Mwaona wazina ilo ili. Ndiyo nyimba likuwa ya mutamu kuhichi. Viku basa, kuna basa kupinda ilo basa na kaita imwero. Mwaona na kuti kazinji unavunendi. Kumenda kubasa. Zikuenda kubasa. Kubasa ako. Angashika bamboi uyu. Panali nangu basa. Inazikabata na iye. Tichiranga mfumvu. Matsele kwende. Iyo nyatwa. Inakabata na iye. Kupinda ilo basa. Na kuti. Lina kenda chaite. Na kuti basa. Lina zoe imwero. Lila donha. Kupinda basa linango. Lina zakabata na iye. Tichiranga kupoka. Kuliko uko. Kuzondana. Bivu. Rense izi kuloyana. Kulima basamu umu kuyoloyana. Penango pale. Kwenda kiatura na magamba. Rense izi avelu kunipinda nganai uyu. Mwaona ndepo muna basa likuru kupinda ilo basa linakadzua imweru wa zinji wenango kuulayana vine ndipine nini pampando wa ushefu uhu mwaona zwense zili momo basi mwaona ndepo ndilo basa likuru lo ilo lakuti ungaleka uli chenjirera muna mwoe unashika pa kuonda nalo basa ilo ilo kupinda ilo basa na kenda keta ilo

Kwae cha tambara tipeni kulala. Yo guru tipeni kulala kwa huko makosa. Barke malatitini zani imwe. Vandus malatitini. Manika mulipo imwe. Aviko iwewe koko uri right ireka. Uri right mfana kai wewe. Gondola tipeni kulala chimoyo. Makati malatitini abviho kamare. Tandora rao ninga zao muri kuiz. Kwezi mimiko ikoko. Marara boe umsharare. Sisu ndenga tipeni kulala. Abvihino iwewe kweneyo warara bo hako. Musorizi na machaz. Mamuka kanyo. Yali kusala mapindi kumi na libotza di kanwe tishika peso zinomwe.

0: Faro Manetsa HFV unadekerikana nanyi mbaru wangu nyao yako achirira mwaona panalira nyao yako napo ndiweo lirao panatsukwara iye napo ndiweo tsukwara zvense izvi panagana mfanso iye napo ndiweo fansao nakuti makhalidhe mushe ndiona bve yaro izvadikanuwe kudekerika kwa nyao yako kudekerika kwako iwe mwaona atalamba kuna iwa kudzatine wanandoda basi kuti vadekerike basi ok iwo vachibviwa nyao yao wali kulira kubudirira na kuyesa tsikada wa nyao yako nzvinhu zvako nyangara dikanoe mwaona kubudirira iko huku hapana tai kunaenda nako iwe nakuti wanyao yako anangali kulira usiku na masikati setora jisungwenta minutu shikana kuti zino muna pindu makumi mashanu tadi kuti ne ndoenda kia iteza nguwa jari izwi kutoti daire pano watopina umanya yo majaha ndi kuyemba huku kwa mapinyane kuchibvi iko veipule mabanjanga ni zino iveipule Tate ni veipule, mamuna dele, veipule.
1: Aprendera ensina.
0: Mate ni shina muna mwoe. Afiro kutoli dele, mate ni shina. Mate ni shina, jornalista dele, mate ni shina. Mate ni shina, propusoli dele, mate ni shina. Mate ni shina, polisia dele, mate ni shina. Yo nyimbo ni mutamu kadikanuwe Vence izi maiteza nguwa aya
1: Garo profesor Você aprendeu a didática, não é? Aprender a ensinar E depois sem vergonha diz que o aluno não sabe Isso é verdade ou você que não sabe?

0: capinha.
1: Abve uya unamate kuti pinango zvinga donhwe kana kuti pinango ungadonherheo zvinango nakuda kuti upenyu washupa uyu. Elia Zvinyakaga waranga ivabve kubuda karakarapo ukanacho chipo icho ichi kana kuti zviripo zvikabva iwe kuti ne tsikibodzi ndinadzaimbawo ine. Zvipi zvikabva iwe papo pakutsabvine ndidzasvika tsikibodzi ndinadzaimbe wano.
2: Kusirira wanhu vanango vakaita kare zvinezvo. Waimbi wazhinji wandikana apresiasao nao wandikadziwa pandikalimwa napo nafunga pandikana entrevista gore raperari pandika budisa albamu yangu iyi inabvi mazano ndidazviranga zvinezvo kuti kana tembo yekuti ndikagara nausiku wabereki wangu waienda kagona kari ndikagara kunze ndichemba kungoti kari chido ndikaemba ndichitezera muzika zavanangu waimbi wakaemba nguva ineyo. Enda zvikari zvinzo kuti zvikandi ndikana apresia sau nazvo ndikana chido nazvo ndau ndikasirirawo maitiro akaita vanhu maembero akaita vanhu waembewa ndikateerera nguva ine kusvikawo ate zvadzanditi kudini pano handipusiwe kuembawo yangu ate kudzapindawo muritimo ineyi.
1: Ndizvo chati apo tingende kuyaona iwe Elia Zvinyakaga kubuda pawadabudisa nyimbo zakutoma mukurepera uchigurisa zvinangu iyi nabve mazano mugorino uchiwisa nyimbo izi zakoisa ziri kutsingasi
2: total zha ziri kuita 35 muzika
1: ndikuranga zagorino basi
2: zagorino basi nsiviri izi ndizviri kutanga gorino gore rapera tikada kuti tiuye kapangiza ka zinango ziviri zadaita pakupera kwagore so katina kukwanisa porque akhale muferi yalo kutore ndau atina kuya kazipangiza padauya kabudisa albamu ine tidaita atualizasan zikhalipo 33 chikulupa zikhalipo 30 but ndau dadzaitazve ep ina 3 muzika ikana dzina iyo inabvi blind man zvinalonga mamuna bofu ndau hatina kudzakwanisa kuya kaijura kuno tambira kuti mazuva aana kudzapindirana izvozvi ndadza gore rino zha izi ndisakutanga izi ziri paindependent ibodzi inabvi mugomba reshumba inango inabvi kuna mata kuronga kuti ziri kuita 35 zha
1: andi apo tingenda kuona zviri izi wati ibodzi nati mujenje rankaramo kana kuti mugomba rashumba maningirike yenango kudzati inangoyi wati inati
2: kunamata
1: nyimbo izoizi udatora nguva idara patitini kana kuti ida kulatitini uchizironzerera kubudira posi kuzifunga kudzasvika zaita nyimbo zoizi udatora mwezi mingasi kana kuti ntsiku zingasi masondo mangasi chinango chakuti nyimbo zoizi ndi masoko yali papa yangako kufunga iwe kana kuti udata zvakuyapiwa kuti ne ndinemberewo nyimbo iyi ndiemberewo
2: ine pano rati titange pamasoko andisati ndaita nyimbo yandidapiwawo masoko sempre walipo angasangasa dambunde prosimendi udawo kuti mundiemberewo nyimbo mayatina kudzata zvidzaina kuti zvidzaenderere mberi atabo tichauya tichirongerana rani namakondisoni chitalvesi yangu ndapasa kuti mukada kuti ndiembe masoko muna pagari studio studio yakuenda gravari zvense munanga muri pagari ndimwe sendao wakadzaenda wakatsasi kuhirirao endazvoronga kuti masoko ense muzika zense zangu ndadibudisa ntsangu dzakufunga ine nasituasao yandinenge ndiri kuona musociedade ukwatinagala ndau nazviya zvandimbadzidza kuchechi nakuyerenga bhaibheri ndau timbadza zvuntari kuti tiite nyimbo
1: andi apo tingende kuona nguva idara patitini kana kuti udatora nguva idakura titini ntsiku sondo kana kuti masondo mwezi kana kuti makore uchifunga nyimbo ndinganezo izi
2: kuna mata idatanga kurembwa mujunyo yagore rapera dainyola vatatosiya wadano asi ikada sala ninga mastrofe mangasi provezesa dadzatimizira mazhi mayor parti uo kana kuti izhinji yacho idapera gore rapera mezvo ikada gala idapera kare so ikaimirira kwenidiya kuti iye ndikagravarwe mugomba rashumba idatanga mu outubro é a goleira pera outubro não até mu novembro para a situação e daí fica o sescaro acho que quando a gente olha o dizia quando a gomogueira o que era dani então para não engordar o dia o que tinha no para a gomogueira o anuco indica livro venho mas ainda quando isso é o Buda tipo o de bafa para não engordar para não engordar magumatado e o chibuda onda zaidi ndona jenge la likapinda wanulia vyauya imagine sasa kuti ndiroma ninga jenge la kalamu ndaondopa ndadzafunga kuti Danieli kukundirwa kudaita munhu uyu ndiko kukundirwa kudaita Danieli mujenge la kalamu nadzoti kalamu zimbalja wanhu kalamu zimbaula tumboti na ndawenze munhu anapinda mujenge la kalamu aninga kumirirwa kuti hapa chino penyu mashipuriki Mulungu sempre anangara mina na wachi anakwanisa kukoya wachi ndao kubuda iwe mwenemu mukana nkalamu maji hauna kukwanisa kuti ufe tangira kuti Mungu adatuma anjo zaje kuyaka kuyaka kukonkota ndao ndaona ninga grand message ne ya kuti nakwanisa kuijula pa kuita nyimbo idatanga unyorwa pa situation ngazenezo ate kusika mu janeiro yanga dipera kunyorwa então mês eu aperai não mês um ou mesmo um dia antes é aniversário acho que cali três dias antes é aniversário do pato ainda que gravar
1: tem grande muito tempo cumi nas itatos a mês não sou osco
2: do pato ainda no estúdio que gravar e gravar é do mogombare chumba na outra aí cali do pato zipo na namata
1: chade com qualquer tipo a cutoma quando que a tipo eu cutoma tipo eu ia a mogombare chumba
2: tia ibotzibotzi yote da parena letu tatanga kutaiba hiyo mugombane shumba pata taiba zoretu na mataya
1: hapo zvinapusika kuti iwe uyembe uichaule padoko nyimbo iyo hii wazinja sati waibva uite mapindi mangasi basa uchichaula kaembereke na kaita iwe pa nyimbo papo kana kuti mushobo wakaembereke kwaita pa nyimbo izo izi na kuti ndaine pano tichadzisa kuna wazinji nyimbo ningana izo izi
2: ndizo chaizvo nati ndiyembe nati makaita zvinyu baba makandivisa mukombani shumba makaita zvinyu baba makandivisa mukombani shumba makaita zvinyu baba Kandivisa mukombani shumba makaita zvinyu baba makandivisa mukomba sandizo zvaimirirwa nevawengi kuti ndaizokandwa ndichibuda wamwe waiti zuva raDanieri kufira mugombari neshumba wamwe waingoti atadze asitarisiyo panga pasisina mukoma wakati ndaEmanueri akapfeka kunya kweshumba yeJudha akavhara miromo yeshumba mukoma makachinja kuita mumba takagarisana nenonoro shumba kusvikira mwene wenzvimbo asvika akavhara miromo yeshumba mukoma makachinja kuita mumba takagarisana nadzo shumba bakusikira mwene wenzimbo asika
1: ne ndida ndijerode kanwe ndibasa likuru ndibasa likuru ngati bveni nyimbo ii iri kuyamutambwe inabvi iyo jenje rankaramu tingati gomba la shumba maningirike yawe na wanhu tichahirira mukupinda mapindi mangase mangase sakani kuti wadikani dere pano chejula ankana tibveo imwe masoko mairi matatu kuna imwe muri kuti purutana mukati mangwa zino izi
0: Elias Nyakanga

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningure garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wakawanda.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunaka adika mai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa racho riako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yamudanya kubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafura kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira, kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru, chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuitandaramu, noru.

0: kunze kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, iwe urani uri kuchema kudaroko.
0: Alima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Jirico no rira.
1: Ndanga ndana nguaya kareba ndisikarhi muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamai.
7: Ndanga ndisandakamboona anhu akawanda kudai. Chinchiri kuitika.
1: Iri basa racho riyako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibese yano.
7: Hino chinchi ari kubika.
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
7: Baka yau. Hino mafaraka echa
1: ari
7: kurifarira.
1: Kulifarira. Aona alikulifarira chukutoti ya tisati takambona mafarageja. Kawanda kuda hizi.
8: Zviro kwazo. Baka yao. Runoita dii rezino farira. Kuda hiza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chino utongo maningi. Wie chechinaka. Raira padoku itu. Ndakanda zviro zvaka siana siana. No zvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
7: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudaizvi. Chii chiri kuitika?
0: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
0: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
0: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudaizvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu rega-rega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wakawa.

0: kupedza. Ndiri kutsvaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nuri kushanda kudaroko.
0: Anima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya naye ngezvaunonga uchiita izvo, kumusekerera, kumuchoda kana kumumbungundira. Uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazvionawo zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Gumi neimwe nezvidimbo gumi nechimwe ndidzonguva kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique emisor provincial yeManica todaishi.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningure gareka, uye raramano mfaru. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wakawanda.
5: I suppose.

0: iri kuchaka basi chirarami.
1: Ana, yura nungushema ikudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aena ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aena kurumbwe chichema kudai jaziru jegapi. Ndisiye ndumbati. Chakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazvita nguva yese yanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupara mangwana rakajeka.
4: Kumine wene zvidimbo kumine zvipfemba mwe onzore zvidzano fa minutes. Ndasimudza kamboka kare tsikandi lakisi mango. Namatai musieke.

0: Kwimba kwenye kuchizwa ndila kesi mango mangora na sikuleishu mangora ni emuze wesondo shukanzi kunyangwe joma se chivimba na mware
1: jirikunu hira
2: ndanga ndano nguwa ya kareba ndisikari himurio unonaka kudai
1: kuri kunaka adikamari
3: ndanga nita ndakambona anu waka wanda kudaisi chinchuru kitika
2: ili basara achari yako nda kumbira kuti ya batire panguwa ya budanya kubika mmachibese anu
3: hino chinchari kubika
2: murio we baka yao risika viri nge kunaka
3: baka yao hino mafarakeja alikulifarira
2: alikulifarira aona alikulifarira juku toti ya tisa titakambona mafarakeja kawanda kudaiji
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita di rezvino farira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idzo ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
3: mai akuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti
5: Iri baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuitandarabu, norudo.

0: Ngandize kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarawe.
1: Ana, yura nurikuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurikuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
0: Alima, inini ndina nguweyo kuzviita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishu mwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: Zviri kunuhira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviri ngekunaka.
2: Baka yau? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yau, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo noru.

0: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
1: Asigure kuti aina unonzara.
2: Haiwa, wamwa zvakanaka.
1: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
2: Waima kuchema.
1: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumutekaidza.
2: Alima. Inini ndina nguweye kuzvita.
1: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
2: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
1: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
2: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
1: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
2: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu. Mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
1: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
2: Ndiani usikadishi kumwana wake, waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
5: Ewa mai we. Aundibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya achigarisana edu ya.
4: Oho ndida kubhuya ndiwo.
5: Ede, anifa.
4: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe aena ari mudoko.
5: Asi anifa, atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvaari kuita.
4: Iyo unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
5: Hai, inonga ipi?
4: Zvino kupakwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
5: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
4: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
5: Hai, ino undo wega basi musiyaniso.
4: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
5: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
4: Hondi mwamuna wangu. tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi zvitisina tingachinjana noanhu pamutanha pedu pano.
5: Ah, inzero yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uya kure noutongo ingana mukorero wanyachigarisano.
4: Wazviona kudongurira zviri kuita amwene kunobatsira.
5: Aiwa, zvakwana kudodongurira zviri kuita amwene.
6: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamo. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
7: Tisu Radio Musambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 9022 epe manika 9011 ne 9021 antena nationale 9012 ne 9024 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

0: Vazukuru vangu vanoda kuverekerera nene kuno vakawanda. Muzaya, munotamba? Munotamba muzaya?
1: Notamba jamin seguru.
0: Ndinotamba muzaya kakaita wani.
1: Mati?
0: Kakaita wani kumuri.
1: Nada mari kunofunga mira zvimbure.
0: Muri kuverekerera muri kwapi?
1: Ndi kuita ndiri hospital provincial Shimoyo Maulitu.
0: Maulitu muzaya.
1: Ndiye mara seguru bintu.
0: Mangwena nguvenyi?
1: Ndangwena dzanovi.
0: Mwari vano simba.
1: Kaba utenda nemiyo.
0: Pamberino basa pa hospital provincial yapo.
1: Waita basa matoti simbisa.
0: Ndaiva ndakanganwa kuti ndambomugondisa kuti ndaizokumbira kubeswa asi zvazoperera pasusundengapo.
1: Opa mwanaita zvakanaka.
0: Handiti munoziva vongozi ikaguma kukasika kutya kukasika kutya.
1: Dada ini ndame pamandizisa paya zvake ndaipinda dzanovi ini katozvisa korega ngoti tavi familiar hai mezvo mai gomi darsal kozira kurei.
0: Chokwadi muzaya wangu ndabonga mwari ngava kuitire nyasha.
1: Nada neino mwari ngamuitire zvimwe zvimwe.
0: Ngo zvakanaka muzaya.
1: Mababa asatsekura ngo.
0: Vana venyuma vana jirirenyi?
1: Natambo bata bata kuti asende kumba kazvivinya.
0: Ngo zvakanaka.
1: Nadoko tondo kuenda nawo basi.
0: Itaida kuziva.
1: Hondo sekundu.
0: Mangwana mchapinda muri pabasa.
1: Nata noe ndiru kutoka cha wajibesi. Ngandopezo koresia ndutunda kumba.
0: Tabonga.
1: Basama utenda sekundu.
0: Jose unofambire pi mazuvano.
1: Jose ndaka songa nae zona. Andaka pita seti.
0: Ina.
1: Hondo hondi.
0: Olimpio?
1: Tambe ndangali naye. Nyamata pinda sete prabura msigulu.
0: Oke mfano kusipa u.
1: Upe na seguru abindu.
0: Davidi Nyambo.
1: Davidi. Nat anafamba.
0: Uripo?
1: Nat. Anapinda weza.
0: Magu sitongo vereketa na ye muti te guruwa ya mtambisa.
1: Mbaeta pasa na pasa. Mbaeta pasa na pasa. Mbaeta pasa na pasa. Mbaeta pasa na pasa.
0: Ndawe.
1: Mbaeta pasa na pasa. Mbaeta pasa na pasa. Mbaeta pasa na pasa. Mbaeta pasa na pasa. Mbaeta pasa na pasa. Mbaeta pasa na pasa.
0: Chinchiri kuitika hapo mzaya. Maka ima papi. Redira kona la kutanga ugura gura.
1: Kepo. Kepo. Kepo. Kepo. Kepo.
0: Murengo iyo kumutererero.
1: Ndi. Ndambotiza baruja kudoko kumusoroyo.
0: Apo ndzakadi zvakuzika zvakanaka.
1: Taba kutenda seguru.
0: Mainga mati munochunga mijani zviya?
1: Tangi mudzima yokumba ansia. Ouya kunyato ndirusia Samson. Ouya Samito Samson. Uya Zwa Samsoni, uya Mae, uya Natalia Ndikunyata, uya Kunyata Alisi, anikanganiwa tambe Manunune Msa Setembro, anikanganiwa kuti Soayuga, anugara ku Bazar Mahure kuyo, Matujo Baro Singu. Na Tsekroa Marizani Msa Setembro, na yesa nunduzia Manunune, akatwa na mwana ngadoma na mazira nozurangua maningi mashieza nondisiye mwana ngaite zakaraka nyasha.
0: Ndinoziva kuti vakawanda muzaya wakanganwa vantu vatatu noziva kuti ngova nani.
1: Mati
0: ndati ndinoziva kuti vakawanda zvakadi asi varipo vantu vatatu wakanganwa. Hey, yeah.
1: Na ena Olimpiota mena Jose, mwenye gaitre zwa kanaka.
0: Ah, awa ndivo pima ndaida kuti utambise mzaya.
1: Maida api saguru, lietule njone.
0: Waidika kutambisa Paulo Kasene.
1: Epa, watabasa saguru atosizuwa wena.
0: Regina Manuele.
1: Administrative vangu wena.
0: Makurokoto.
1: Maida basa saguru.
0: Kozoita Erlish.
1: Ndinoto senzana ya kuti.
0: Paka naka mzaa ya tuwa divana kukaeja pano.
1: Mweta basa mbeiri seguru wangu.
0: Bye bye.
2: Eone.

0: Inovi Gabriel Rashini.
1: Mainga masia mpango kuti kudini mzaya.
0: Mpango ndiwoona kuti tiwe nezuwa rakanaka isusu wakuru, tisenzo zvakanaka uye ana adoko owana zuwa rakanaka kuti izuwa rawo hino tinoda kuti ngatiende mumakwanza mune zvakawanda mune mudhudhudhu mune motokari mune mabhasikoro hino nganyasi kujenga anaya uye musasiye ana adoko kuti ahambe usiku musasiye kutamba dakara usiku kuti munozomutsvaka mwana mudoko wausiku zvinoshupa munozomubatira kupi zvinoshupa saka ngatijenge ngatiabatsira anaya kuti apinde zvakanaka zuva rawo
1: tabonga muzaya.